0: Recimo manša, pele ha hore taba ka tater, tlo e tswara fela fao, ke a bona nako rena se tse tsamaile thata, ntshwantse e be le gore re simolotse ka ura bosipa mo godimo ga tlhogo fela ga gona matsapa ape a e leng gore a utlwisa botlhoko. Station sa go sa mantlha merafong 360 radio, your precise local global connection le nna one mike, mosimana motonna, mosimana matlhaa magolo, ke mosimana mmala a borotho bo boroko, ke tsamaya le wena momosomolomo ebile le mo mosong wa gompieno ke ntse ke teng moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio. Go monate ga gona matsapa ape a e leng gore a utlwisa botlhoko segolobogolo mo stationeng sa gago sa mantlha se ratwang ke wena, se ratwang ke batho bo botlhe. Ya yaanong re fano fa ya se ka lebala gore re tlabe re na le Galatina ga barking December a tlhola malatsi a makae ga e se yone a mane ga ke sa fose a ke a mane or kgotsa ke a matlhano ya fela e tlabe le freitaga ka re ke malatsi a mane moreetsi ya se dimontholo o tlabe a tlhola malatsi a mane yaanong ska fetwa ya ithekele fela tekete ya gago fela e be le gore o atla o tlo re tshegetsa ya teke makgolo a mana diranta fela moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio. Ka nna laletsa ba bangwe, ka nna bolelela ba bangwe, word of mouth ebile le feletse le gore la re tshegetsa ya re feletse le gore ka yona gala e ke fundraising gala, fundraising gala re tlabe re kgona go dira gore re tsweletse dilo tse dingwe tse botlhokwa ko pele. Moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio o reditse station sa go sa mantlha se gasa go tswa ko diphaposing tse gaso tsa merafong 360 radio ke mo re leng teng Carltonville merafong city location e ke khutsong section e ke Khayalethu tla re kry-a net daso ya o tsamaya le nna one mike mosomolomo mantaga go fitlhelela labotlhano ntse ke tshwara go tloga ka ura bo supa go fitlhelela ka ura somele bongwe moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio ya ke a gwa ila ke tsamaya le yona go monate go sena sepe se e leng gore se utlwisa botlhoko ntse ke o tshamekela mmino wa monate wa ukwa lena gore no ga se mmino fela ke mmino wa dikakapa moreetsi ka ntlha ya gore go na le nkareng mo pineng ntse ke tshameka that spiritual feel ke a itse gore o a e utlwisisa o tsamaelana le yone moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio ya go monate ga gona sepe se utlwisang botlhoko ketepedi somamabedi le borataro ebile ga o sheba di-temperature tsa gago di dintle thata ke shebile tsona ebile ke a bona gore no pula probability ya pula ka re theogile thata gompieno ga ke itse gore matsapa di a tsaya kae maabane ne re bolelela gore no e tlana e tsamaya kobo e fitile 65% yaanong ke a bona gompieno ke 57% a se se raya gore pula ya re go etla ebile nonone ya re kubaisa re no ke tla le bona mothomong ga ka bo December yana ka ntlha ya gore wa itse re ka December yana ga gona ka tsela nngwe ka December e tlabe e tshela so se sengwe se e leng gore sa gagamatsa fela pula ke pula ebile ra e rata moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio e rata mo go maswe ka ntlha ya gore dio tse ke dio tsa modimo ebile di botlhokwa ga wa tshwanela gore o di kobe modimo ga go fa sengwe o na le morero ka sona kere ya ga go fe sengwe fela o go fa sengwe ka ntlha ya gore go na le sengwe se e leng gore o a se bona tla bongwe bona dryland ya no ere ke ba fapatsenyana ka pula ya yaanong re se ka nne re ntse re re no e pula e ya bora ya monga yone o go shebile ntse a re it yaanong one mike ga go fa sengwe motlho mongwe ga go fa o bore e one mike o a bora ka dio tse tsa gagwe tsa mphileng tsona tse ke to feletse le gore ke a go tima tsona khotsa ke dira gore o di krele botateng either ke a go tima tsone khotsa ke dira gore o di krele botateng ka ntla gore ke bona gore no man ga gona appreciation e fano fa ya ga gona appreciation e fano fa ke te pedi se ba be di le borataro ke ngwa ha no gore re mo gona e bile mretsi ne se tsiki buile gore no kidi 13 ne gompie no di kidi 13 sa sa October kidi 13 sa October mretsi wa station saman tsa mra phone 360 radio ya ebile ga o shebana kwa gago ke re setse re le gaufinyane le gore re fitlhe kwa nakong ya coach sentle sentle ke nako ya coach jaaka ke bua le wena yana ke nako ya coach ke a solofela gore le ena setse a nkgweleditse ke shebe dio tsame ke bona gore a coach o nkgweleditse na kgotsa go diragalang ya no ke a bona setsa ke ne ko channeleng yaanong ke tlabe ke bula line 2 ka nako e sa fediseng pelo coach a kgona go tsena moreetsi wa station sa mantla sa merafong 360 radio coach o tla ba tsena ka nako e sa fediseng pelo yo yaanong ke tlo mo tsenya ga ke tlo senya nako ka ntlha gore nako ya coach ya tlhomphiwa nako ya coach ya tlhomphiwa ga wa tshwanela gore o se ka tlhompha nako ya coach ake ya nako ga e le ya coach tshwanetse be le gore wa e tlhompha bontsha tlhompho e tonna thata tsarantsepe makgotla ikgotlhela mongwe wa rona ke a solofela gore tse tsotlhe di aperetsiabo dresse e reng mo ngwaneng dikalfutu di reng mo ngwaneng go latlha marapo a reng mo ngwaneng sepheka sona ga ke batle go bua gore se reng mongwane ke tsaya tšhono ke ga go dumedisa mo moseng wa gompieno ke T-Man Express moreetsi wa station sa mantla sa merafong 360 radio retabang wa kwa keditswe ya setsa le malala laotse a re one mike se ka tshameka ka nna yaanong ke tlo dira bosho ba gore ke a mo tsenya coach ka ntlha gore ke nako ya gage nako se e bitsitse wa itse gore ga setse le nako ya coach ga a batle go utlwa sepe ga setse le nako ya gagwe yana ga a batle go utlwa sepe no tsenya ya yaanong o ipiditse dresse go kuelela mosi steamy se tswile moreetsi wa station sa mantla sa merafong 360 radio tla ba re bolelela di-update tsa bolo gompieno a re bolelela gore go diragalang yaanong ga ke tlo o senya nako ke tlo mo tsenya coachu ka nako e sa fediseng pelo re ke tseye tšhonwe moreetsi wa station sa mantla ke tsenye coachu kuka gore re tlhagelwa keng mo mosong wa gompieno Thabang
1: robala ke tlholego ya go tsoga ke mogau
2: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Thabang.

obu ang o kima kima ang obu ang e bele gore manakam ampon saka bona ko bele gore ke gona go lukisa ka bona ko radio station sa mantla sa mara fang 360 radio 20 degrees celsius on bieno ke di temperature tsa rona ya re simolotse sentlenyana e bile ke a sofela gore o tla futu mala e mabana na go chesa man ke mabana go tsekene ne kona na kare ke mabana chesa motsegare ka huka go chesa. Ya, ho piano probability ya pula ke 58% temperature e ko tlase thata. Ya, no ga ke solofele gore pula e tlana. Ya, no ke it's one of those beautiful days. Man. Ya, how sa enjoy le sa tsile o ta ikutlwa. Nna ke le bona mme ke tlo ke batla go le enjoy. I want to enjoy it to the fullest. Got to enjoy it to the fullest. Moretzi wa station Samantha sa Marathon 360 radio komarate wala WhatsApp pia lo kora ki sa tloko ke te pedi masume pedi tataro ke mwa kha lo kora mo hoena di palane 13 days ho pieno 13 days ho pieno di palane ya no ka in 2 days ho bala tia ba pedi ka re le mo gara di palane re le mogarang pa diphalane moreetsi wa station sa mantlha Marafo 360 radio yaano re tsamaya ka ena se ka lebala gore ke a solofela gore ke ga ke tsere ke be ke ya bo robedi kgotsa yang kgotsa ya bo supa fela we are heading towards

Retio station is Saman Tlatsa Merafong 360 Radio. Shabana kwa kha go ke sumele bone pele ga ura ya sumele bo le bone ya ya e lata sumele boraro ga kerke ya shaba sentle pele ga ura ya bo robong. Temperature tarna sampandi dutsi go 20 degrees Celsius. Probability ya pula le yone sampane dutse ko 58%. Moretsi wa station e Samantla Samrapon 360 Radio. Tsamika tipine ya monate thata at Costa Teach World, Big Flex featuring Spuda M, Alpha Cat, Manabades, Zdida le Menti. Yano, kitlo khonanong yana, kitlo sheba tering tsa dikgang tsa monageng e ya rona e bona gore go na le dilo tse botlhokwa tse tshwanetse bona gore ra di itse gompieno. Radio station sa mantlha sa Merafong 360 Radio yano. Ke bona okare match and match ba bua kgang ya gore no o ka re batla go boela ko ko Home Affairs ya ko Qebega. Ya re batla go boela ko home ga ke itse ba boneng fela ba re ba batla go boela ko Home Affairs ya ko Qebega. Yaanong ba ikanne ba re re tlo boela mo ya re tlo boela ka labobedi ya yaanong ga ke itse re ba fitlhile kgotsa go diragalang yaanong dintwa sapane di le teng ka kgang ele ya immigration moreetsi wa station sa Merafong 360 Radio ba e leng gore ba gwanta kgotsa makoko a e leng gore a gwanta ba batla Home Affairs gore ba emise kgang ya go thusa batho ba e leng gore ba tswa ko ntle, ba batla ba emise kgang ya go thusa batho ba tswang ko ntle. Ebile di bare di undocumented migrants tshwanetse bele gore ba tswa mo nageng e ya rona e ya fela ba e leng gore ke ba tswang ko ntle ba bua kgang ya gore no ba tlhekefetswa ebile ba tshosetswa mo nageng e ya rona e. Go na le o mo ke moduli wa ko Somali o e leng gore o etetse di-ofisi ka mantaga a ba bua gore no ba re dikgato tse e leng gore di ile di a tsawa ke lekoko le di dirile gore batho ba bantsi ba ikutlwe ba tshogile thata segolobogolo batho ba e leng gore ke ba tswang ko ntle. Moreetsi wa station sa mantlha Merafong 360 Radio yaanong security se feditse le gore ba re no go tlhokagala gore se nne tight yaanong a bona ba re no security se tlhokagala se nne tight ka ntlha moferefere o e leng gore ntse o direga koo ebile le di-law enforcement officials le tsona tshwanetse e bele gore di dula dintse e le gore di a monitora maemo teng ka koo yaanong match and match re no le rona re tlhakatlhakane thata ke ke ka ntlha gore di-ofici tse tsa rona tse di dula dintse di buletswe batho ba e leng gore ke ba go tsamaya ya ebile lekoko leo le bua kgang ya gore go na le a national decision kgotsa tshwetso e leng gore e tseilwe ke ke naga ya rona ya gore tshwanetse e bele gore ba emisa ganyane asylum application kgotsa di-application tsa bone. Ebile o kare ka mokgwa gore ba bua ka teng ba bua gore no ebile kgang e kare go itlhobogiwa yona ya kare go itlhobogiwa yona ya yaanong ke kgang eo moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 Radio fela batho ba e leng gore ba gwanta ko ba fetse le gore ba bua kgang ya gore
frustration e le gore ya direga ke immigration e tshwantse le gore ya ba re frustration e dirwa ke batho ba ile gore ba tsene mo nageng e ya rona e ka tsela e leng gore ga e mo molaong wa bona ya ba tsene mo nageng e ka tsela e leng gore ga e mo molaong ebile go ntse go buiwa gore no ba registeriwe yaanong batho ba naga e ya rona ga ba itumela ga ba itumela le seng moreetsi wa station sa mantla sa Brabant 360 radio ka ntla gore re consent kgotsa ba consent ka ditiro tse e leng gore ga dio already mathata e leng gore a teng mo nageng e ya rona already tshwanetse e be e le gore yaanong go tla batho ba bang ka di-resource tse e leng gore ga dio re tlo fetse le gore re share-a di-resource tse le bona re tlo share-a ditleliniki tse tsa rona le bona re tlo share-a dipetlele tse tsa rona le bona re tlo share-a dio tse dingwe le tse dingwe le bona moreetsi wa station sa mantla sa Brabant 360 radio ya mo tse dingwe gape go na le ba bane ba e leng gore ba latofaletswa mo polaong ya Zolani Tete ya yaanong e ke kgang e leng gore e ko Mdantsane go na le pre-trial e leng gore e tswelela pele ko kantorong ya magistrata ya Mdantsane mo e leng gore banna ba bane ba latofaletswa ka go bolaya former boxing world champion Zolani Tete ya ke yona kgaio moreetsi ya o ka re Tete ba ile ba mo thuntsa e be le gore ba mo thuntsa ko ntle ga ntlo ya gagwe ko Mdantsane yaanong Auguste ka Auguste ebile girlfriend ya gagwe e be le gore ya survivor attack ba e leng gore ba latofaletswa ba ba shebane le dikotlhao tsa polao le go batla go bolaya dikotlhao tsa go batla go bolaya le go tshwara sethunya se e leng gore ga se mo molaong yaanong mo gara ba e leng gore ba latofaletswa go na le Uzolile Kokwane o e leng gore o mo wheelchair-eng o e leng gore o latofaletswa gore ke ena mastermind ke ena mastermind moreetsi wa station sa mantla sa Brabant 360 radio o dirileng gore Tete a feleletse le gore wa tlhaselwa yaanong ba ile ba mo ganela beili yaanong kgetsi e ntse tswelela pele ebile ya ntse tswelela pele moreetsi yaanong re tla bona ga nako e ntse tsamaya gore go diragalang tla bona ga nako e ntse tsamaya gore go diragalang sentle sentle e tswelela pele yang a go na le tswelopele e leng gore ya kgotsofatsa kgotsa yang ya yaanong go na le kgang e nngwe ya ke bona o kare Congress of South African Trade Unions ba mo dikganyeng le bona o kare ba batla go kgetha ketapele ntšhwa ga ke itse re matsapa di a tsaya kae ka ketapele e leng gore e teng yaanong ya fela ba tla o kare ka labobedi ya but seo ba tlo se dira gompieno ka labobedi ya yaanong o kare ba shebane le 15th National Congress ya bona ko Kempton Park
Alors, Federation et Iduti, qui a Mantaka, le rail aurait on a les legal challenges, c'est Matata, Atsa Malao, Aïlan aurait Bashia Paneluona, et puis les Holatela. Kola tela tsenyego ya congress le gore ke a ifitile moretsi wa station sa matlasa mara 360 radio ya no gona le go saukwane mo ketapeleng ona la go saukwane go ntse mo ketapeleng e bile le go sa dumelane mo ketapeleng ka ntlha ya ya di credentials fela ya ya no kgang ya gore ya gore congress ya dula gape ya no e simolotse mathata mang simolotse go sa utlwane go gong gape go goša a bona ya no ke mathata mantsi congress e mretsi ya ya no le kokole la rona le leng gore la re busa modula setilo wa lona Gwede Mantash le koko la African National Congress bele gore o feletsile gore o tswa a sa kgona le go bua molaetsa wa gagwe wa tshegetso morago ga gore morago ga gore e kare a gane ya gore no o a gane go addressa maloko mo pele ga South African Communist Party a le gore ke SACP ya no tiragalo e feletse le gore e dira tension e nngwe gape within the tripartite alliance e le gore e na le COSATU e na le ANC e na le SACP ya yaano ne ke nagana gore ka ntlha ya gore ke alliance ga go tlo nna le mathata go addressa re Gwede Mantashe a addresse kopano e SACP e le teng yaano e be e le gore ga go kgonagala yaano e be e simolola mathata a mangwe gape mo godimo mathata mo godimo mathata e leng gore a teng radio station sa mantlha sa Mrafon 360 radio o itse ga o nagana gore o na le mathata go na le batho ba bantsi ba e leng gore ba na le mathata go na le batho ba bantsi ba e leng gore ba na le mathata wena o nagana gore no mathata a me a mantsi kgante ba bantsi le bone ba na le mathata go na le pine re ke bone go na le pine nngwe monate Wanda Banton ba re no halala ke tlo go tshamekela yone ke a selo fela gore o tla itumelela yone mo radio station sa mantlha sa Merafong 360 radio ga e le gore ke gone o bulelang radio dumela

singasuka kuye siyephi bangazophila sibafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

Ya. Akasoze andidele. Akasoze akudele nawe mphulaphuli. Ngeke akudele. Siyaqhubeka ngeleveshi kodwa ke phambi kwasiye kuyo. Sizoyigqibezela. Mamasijonge ixesha lakho nje ngalo mzuzu ngu 28 minutes past 10 o'clock. Yakhawuleza ke ixesha ke mphulaphuli sawuthi sithi phaphashi bese sithi bhabhayi. Singathi ke ungayibamba le yonke le ntetho lonke eli lizwi. Sizawungena ke phayana ke mphulaphuli ekuthini uba sikwenza njani oku. Phofu silandela kwale vesi, how do we fight a good fight of faith, mphulaphuli. Kodwa ke ndiyafuna ke siphinde sithi phayana kuyophakama izidalo. Kuyophakama izidalo. Haleluya. Kuyophakama izidalo. Ndiyafuna ke sitsho nje sithi kuyophakama izidalo. Then sawube ke besike sayiva futhi alright, ake sithi sithi phaa mphulaphuli sithi ake sithi ngibeka ngiyabona ukuthi besike sangena kule ndiyifunayo mna besike sangena kuyo. Hallelujah. Glory to Jesus. Right ke mphulaphuli ngoku sizothi phayana ke kuyophakama. No. Ayifuni usuka le ngoma ndibangathi ndithi yeye. Right, ethi ngibeka impilo yami. Silapha ke sithi khona ngibeka impilo yami bese ke siyaqhukumbela siyakwilizwi lethu siliyoliqukumbela mphulaphuli.